sa dating ang karoon si Young Gordon. Sa puta ka, sa buena ka, rara. Sa amigo, sa antara, kung siya mas kibesta de ti. Mas ay kasalido, kalino, kaldudo.